0: tapos ni ko na may ko ako na ito di ko magtala ko kaya kung tawag ko na laki-laki di ako kusa mga bias di ako na yung mami
1: kaya tama tama niya na kanggi kama magigurito ito ko na manta.

0: Primera San Pedro, capítulo 2. Chaimanta tukui mijeita sakichi. Tukui sina umas kanata, miskishimi hayak sungu kanata, invidias kanata, tukui laya mijeita palanatapi sakichi. Hasta wampis kunanza wachariska wawakuna, sina. Imawang mana chagruska, yuspagzan lichita monaichi. Chasna kaspami, kispichis kapika, winyangichi. Manda Jesús kuska ajita, cheskiskata kaspaka. Chesnami kana kangichi, Jesucristo man kuchuyaichi, paika kausak rumimi, runakuna mana monaska sitaskami, hasta wampis diuspaka agzeska atska balimari, kankunapis kausak rumi kunazatagmi kangichi, chasnakaspami diuspaka wasita wasechikunkuna kangichi, kucha izak kurakunapismi kangichi, Jesucristo mantaka dius chaskinaza kausaita kausaichi, kizkachiskapika,
1: rikichi. Wasichi kajaringapa esquinape churana agzeska bali rumitaka siumpimi churani. Maihampish paipi krika mana pingachishka kangacho.
0: Ningmi, Cristuta krikan kunapaka paika atska bali mari. Hasta wampis mana krikunapaka kisgachiskape niska sinaka.
1: Wasichi kunashitashka rumika. Wasichi kajaringapa esquinape churana rumimi tukushka.
0: Sinazata.
1: Nitkana rumimi. Urmachi hatu rumi pishmi.
0: Niskami paktaska. Paikunaka Dios paksimita, mana kazuska mantami, nitkankuna. Paikuna mana kazuska mantami, yaupaman chasna tukuchun niska. Hasta wampis, kankunaka. Dios agzaska kunapura, hatun mandak pakta, rujak kurakuna. Hucha izak zakta Dios pakza kachun, randiska pueblo mi kangichi. Kankunataka, anzamanta paipaksumak achigman, kayaspa. Mancharina asikunata wizatsun agzaska konami kangichi. Kankunaka nyaupaka, mana Dios po pueblo chukar kangichi. Kunanka Dios po pueblo mi kangichi. Nyaupaka Dios mana zakiska konami kar kangichi. Kunanka Dios zakiska konami tokus kangichi. Kuyaska kuna kankunataka suktak zaktamanta pasakukzakuna sina kausatsun mi kaipatsapika nyukakar rugani. Kankunapak almawan makanaku koh aicha monai konataka ama rurechichu. Dios tamana rexti kunapak ñawpakpi alli kawsaychi. Chasna kakpimi, millayta rurakkunata shina kunan rimakkunaka kankuna allita rurashkamantaka imalla rurashkata Dios rikuchik punllapi paykunaka Diostaka allimari kangui ningakuna. Manda Jesuspak kashkamantaka tukuy tantanakushkakunapak mandakkunata mama llaktakunata hatun mandakkunatapish kazuychik. Shinallatak hatun mandak churashka mandakkunatapish kazuychik. Paikunaka, millayta rurakkunata llakichikmi, allita rurakkunataka allimari kangui nigmi. Yuyay Isaac, mana yachak runakunataka, allita rurashpa upallachichunmi Diosqa muna. Watashka shinamantaka kacharichishkami kangichi. Kacharichishkami kanchik nik tukushpa, ñataq millayta rurankichikmi. Astawanpis Diospakta rurakkuna shinataq kawsaychik. Tukuykunawan alli kaychik, wawkikunata kuyaychik. Dios ta manzaichi, hatun mandaktapis kazuichi. Amo pakta, rurakkuna kankunapak amokunataka, shungumanta komorikuna kaichi. Zakih alli amokunallataka ama chasnaichichu, astawanpis millay amokunatapis shungumanta komorichi. Diospak ñawpakpi alli rikuringapak, payuyayalla kakpi yangamanta llakichikpi llakikunata apakka alli krikmi nishkami. Huchata rurashkamanta, llakichikpi llakita apakushpaka, ima allitataq rurakunkiyari. Astawanpis allita rurakukpi, llakichikpi llakita apashpami, Diospak ñawpakpika alli krikmi nishka kangui. Chasna llakita apachun kayashkakunami karkankichik. Cristopis ñukanchikmantaka llakita aparkami. Pay apashka shinallataq ñukanchikpis llakita apachunmi chasna tukurka.
1: Cristuka ima huchata mana rurarkachu. Paipika umas kanaka manatak tiyerkachu.
0: Llakitukushka alli kan manakpipis, mana chasnallataq kutichirkachu. Llakichikukpipis, ñukapis llakichishami nishpa mana manchachirkachu. Chaypak randika tukuy imatapis, kaskata rikuchik Diospak makipimi mingarka. Cristullatakmi ñukanchik huchakunataka paypak aychapi apashpa, kaspipi